Es con la cagua li conquista li junjun chi cooperativas o acuiche junilech li naqueque hecho chi cabinquil sali jalan jalan chi najej naqueque jun li nimla saich ole chuquere chiru li cutanca inc a yo chi saqueu ut na pa pantushi chiru li cagua dios con su cuchic li cachuam li matan nashqueque ren la o Taruk to kwang kung amokak kuchik erikin re eroch peninkil. Anain shkiap shkush fede kobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiru li loklaktsuli ta'a sa li hunhun chi kooperativas li kalepal malak li tenamita kuy hunhun. Toha kyana par na kulak li shkiap li puk desipal esilal ha'in li na koksi. Reshk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot sa lekyang rakhlal kutam na koy benipi na sa salechol chi kakulbal chi rabinkilak pi li hunhun chi esilal li hunhun chi nalep li hunhun chi kaushwa kyoko chi shkotsupal erikin Inka na kanang uchan ru yo kesh chish num sin kilchak li shaman hong hong li lok lak po piti kere tal wal kumpat na nume li lok lak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa dios ko rakhlal na ka kultika chero malak po ak na kenaw ak pila esh na saru ka angkwan li katyuham utahan na ochpenin ke kun elik re na toktaro to takabano li hong hong chi angel li tenepamil sa li kapen li kwan akwe cheru la esh li nakeke ech ol chi sholomin ki li hong hong chi ko